Nilay mama ni Risra ha. Kulu ji ne pa tai ko. Ma pan kan ga ne. Pan di ye ma shi ang lo twa san yo chou sa lo. Hola.